kake kaku ye ni mudi ya ebi mu ho mu ke kaku me ni mu ho mu de ka na ekọ ana me bua je asarunti awia yi e wo bi ho mo si o pe ka to ba wa tie wo nya ka nto aya na hadwene pa na ni mse mco ventures e wo ho twen wo wo mo de ka sa papa na ba brandi bia bebi bi ho kala bia bebi bi ho ya cha se nya sem ke to bia o han

ma hanu mi se ni ebe wan fitire ba bi ni adubia bo ho na sa uja vo no so ni nemu a ano ko hu mfonyini bi ko hu mfonyini ne mfonyini ni nya ne fe o si a na obi a mayira na mu anase we kra no ma ye wanted by police na ye pemi alchemia mo

So as na fe mion kope inyane peni pi enfa emao ne di pa. Na se oye gane di di ebo mwadi ya. Se on sabeka gane ne papa ne etumi abwa wo. Gane mesos e biyaba kwa ebano gane nyoma e ye inyane. Ya wo diabe si diabe she diabe fura. Na fe diabe numi nano okwa onse ebe kebi. Ya wo food supplement a huduwa bebre nwa so honuma. Ebo wapu mwedeni enti ubo uro mo honuma. Odi ya kese mi pe food supplement ebi tu abwa miye. Na ebe mo wapu mwedeni. Ne tumi ejina brani dia e Ghana Masters e na obo ruo mo ma wonsa ebe kebie me gaze ya mofra no ye nuanom nkuma no omu ina no e ko school provisions ahodo ni na de womo bebia obo bebia obeto no na tumi abo awo dia ni ina no e ye Ghana Masters e na okwa wonsa ebe kan ne papa ebe tumi abo awo wonsa ebusua fuani chim e wo Ghana Masters na kwaje wo ne pa ne bi na febo wo brani ntumi mo apa yakofa omamba fragrant rice e dia ba resta brand rice no so bi dia ba nte wo mo fra no e bi obi ko na opemo pa e bi obi ne nko da hostel or cob boarding nte no se hostel do no akwa kwa ne duane boarding dia e bi aduane dia ma no na ono a peso ye ne duane dia mo so uto e man e yo omamba fragrant rice ana se resta brand rice bi e be bo ne papa papa papa e ma na pumu dia tumi agina brane rebi omo boruo mu skumu haende na nsebia maame yale na nsebia niti na nsebia ne haye ne ya ade chimbia ne haye ne ya opeso obefie na nso zonya emu ibi de manua o neni kura ngifie ezanso wo mo papa enua edi mane ya ho de dia na yo mamba fragrant rice am na se resta brown rice bi mo onse nke bi nantumi mbwa na wona pomudin ntumi njira brane ye nkra bata no dos wo man konkro gane mu wo temai ya ben plan bika 7 days e o tema community 2 Spinters Road in so ye ne community 18 junction ne di hwene mu wini ba ne trauma hospital junction no e ne di hwene mu ina ho ina da wo kwa wonsa ebe kebi bo modia frey e wo ahoma yi so 0206 798 723 0206 798 723 Ghana Masters say for the unborn generation as I say 12 plots about oya brand eh ye kase wa bo bra enye entare wa tutu na enye wo damu a wesisi enye den a wankasa na wa den wa han na yekese wa bobra nemu yekese wa bobra ni se wa to asase si dan ema yefe we fi wura ene yekese wa bobra wazi asie ente upe se unye dan anase unye asase si dan wo so na yekese wa bobra ebia beto ho ewo asaman kese ne ne mpote mu ene nti bomode a se opese unye asase wo eastern region kwa dia Bomodi se ube hibi ewa saman kesi. Ne oko onuma zasene 12 plot of land ni nano. E yadia, ya tu mfe suyo dada. A inyafianza oko je, ako pe home blocks, akwe calculation. Se ne me manyene saadi ubi kura bebebe jiji kia sasene ato ni adia. Ni nano, e yadia, e ten of the past, e chum kura. E niya hivu nsem, enonsusu, e muda ho. Na enwe che langad, se bie ni honu mwa. Ebe hawo, bebi e danu sinye nsiu mwa. Ebe kese bie nsiu betome na baba. Be hawa mandabi nemu opasa sese bia odi ye warehouse ebia odi si ejapade bi ade anhan anase odi si school kase ye ho no anase bia odi si asor dan retreat center padia ni nano akunye ne ewo ho edmont weni ji ho afre ahomen 0551656655 0551656655 ofrena ye beje oso na yetumi abua wo ema wonso wonsa to me aka ensa se pano ebi ma menfa unko mco ventures na honso no bomadi am kwa je tiasia na mpapa oya brantie wesi so wodi wetumi asidan aye bibibia bobrani bia ose unya kai bia ebrano brano obetumi di akodi akodi abasa said ye bia no obetumi atoto yin na opeke betumi aboa wo emo wankese wadi adanse ye Emma Bibia na tumi atoto yie dia ye Mco Ventures ena mekanfo edema wo. Okwa e bibi saw. Ah, o first time auto kan ni. Okay, ika we na bebo a opa na hefa na ade governor so di djuma ben. Ni na no che o tie chire mu awia na afi wo na tumi amoti ase na ma. Etumi akodi djuma wanga sa opese di die na tumi ache edi ama wo. Ene nti Mco Ventures e ho edema wo. E bia wo nzu ni sika wo de beto na mo wo sika opese wo de handi kodi djuma bi. Enzi bia wo ware wo kwa yie anase ya di bia wang sa opeka wang wode be kodi aba o haobi ensia Mco Ventures ena mekanfo edima o se omube ma obi ewo ehonumu na yesansu ye tourism services ahudu ni na enti mu ye nyume konsoro nsoro ye sukufo mo peka ebeka mu ina abum edima kodi mu aba o haobi ensia
Mco Ventures ewo ho edi mawo na said ye beye betu yabwa wo na ubi fa chenchina nda nu wasokwa anasasis enda nu na yinti ose utumi ye said